0: Sushurtinina IPL Zamadendur Nidong Kalukrokak Jongedumbur Oz Metso Sane Mohali Kak Donker Chandigar Sarbuka Nobtsuze Nisugun Peshaktor Shanyugimbur Teshik Majit Suitedinina Gujarat Titans Tamba Sapasan Chiksum Qualifier 2 Tendurka Shangusumbur Sanyanang Uddebka Deshik Nisul Ka Chensho Shusubana Dos Sanyanang Da Uchuk Shuji Dujin Kevarjan Shiba Sagadawa Desh Ses Chidi Dugapka Buddha Parka Chesan Pepkan Mimangsha Tawangun Bak Nangchoy Rikshung Lopnir Kank Tsengi Gen Sangi Tashisi Le Yundrekur Su San Nangsa
1: Kangi Tuzi Nizone Tawa Tamje Bang Bichitan Bichuni Tuzi Be Kodam De La Chazalo Nye Chik Mondo Tongwe Tongne Da Deshimok Malashi Yuk Chujachi Le Yundrekur Gayimbur Danga Dang Pijininga chik lemlem nenga sungu nombur gomji go kulungye tanga to gomya pale nara che kulungye ne samno chiko sodi neng lemlem gi go daljaro nye chik tanga to chi laglin gi go lende nye tanga to chi di ya kor pale laglin mo to chi zo zo nga to lende chi chisung ya kor go so ya yimbur le gyumde nye gan chi namda di nga to chi yi chie ti neng Ichi lewo di chi mokoro yi na chik nga to chi namda di ka gai tanga magai chi ya maga no ti neng Shudaji ngadang siya lo kyu kyu kuyak siya da Nyingba nombas kiji nombas siya da Chumura ngay le gyumre korga mara shi yu kyimbur Ta oji ngo siya disang ngoto blidi nom le gyumre che Le ngebe chul le pel chewa Le majipa da mitiba le jeba chumi sawa nye da Ta le ngebe chul nyakbala che ngadang le di sa saluk shu che Chuk tebo chi itning blidi ngadang siya nyonyuk rangim Chita waye le sheba tebo teta nyongwa kyuru nye nga tangshe le kyewa di sawa yina Ijik shuje chik tebo di nga tangshe nyongyuk nombur Ijik tebo nyongchi le kyewa sawa tebo chi nga tangshe kityo shiru dumur Le migewa sawa tebo chi nga tangshe siru lo nye nga tangshe dungal migit dukbu ka le kitu nye wach kangprang nga tangshe na che Le ka dukja di ya ya le migewa di sa ya ijik tebo rang ino chi shetukim Tak ikhyang cikgu pichi nengga pidi ngone shetri me da pichi ya ya cikgu bala shisu yina Tak ngadang she cikgu nyokwo ramaku cikgu shudi pot ya da ngada bene Bu ramaku umjinuk da ramaku shingdo umje amre neng umjinuk shu pot ya Tak ijuk tebo che ngadang she da shuga ijar minpule tebo che Tak ngadang she kuu raso neng chuu raso neng umjin munu nyok terang ki yuk rang ime da ta chodo di ime Idin ki chiku de chikum chin ngadang sul shungodo, kichik ramak shungodo, chu ramak shungodo di shudi potsarya. Ta tebuche de ngadang she gundum ning, nyok ning, amre ning, umjin rayiku, rebatika yawa ini ngadang nutri rang ime. Juchi ngadang shungodo che, chik ngadang sul shudi potya. Ta ish sul chit nyok ramaku reyino nyeya, chik shije chemkara tongo, buram tongo, siti tongo ina yang. Ta yu shu chi ngadang be kajik ramak shu di pocharo biya ngadang shi shuga tibu chi it nyongpo le shi ngadang shi kajik di mato le nyongpo ramak shika kha munume. Oot ngoto di ta ngadang shi chuk dukja di ya woyina le mige wadi sa woyina. Iki wangi chi ngadang shi dungal tining ija yuk chi ngadang shi ta chodo rang yim le ngebi sul nyongpo le. Da ich ngoto da dhubchi gi rikba ngoto pi ngoto chimbor. Chuk lung moto chi chitabaye le sheba tebo teta nidu gyuru nye da uji imbo da dhubji Yishibe lung nye wo chi da dhubji ki rikba da ngosarbe tomgi nye da tomgi tega mara shisu ina Chuk itanshi dung moto deka tam moto deka chuk le gyumrek tam imbo Na na chuk kelong nyanba sandan nye di raso moro nye deme Kelong nyanba sandan nye bale chuk kit tiw saman tiw inaye paa gok di raso moro nye deme Ta yi chukon chuk ngaw kit tiw chi imbo inayang Baachi gokbrako suzi gyumchen gyugamchen diga tene rasu lo nye da gyu itin tunu di sakwa kime Oaj mo to yakbala chik na na chik binang gyeb tisi chik chodin di shengdu su shengdu nombro nime Oaj da itmin binang chodin di shengan nogu lega ka chik gai lega ka uya gai bule Chik chodin di tam krawo biya chik bi lega ya chik duyun gai gai bule chik chodin di kato om nime gyeb chiki chodin di uchuk

ono nye ta iju toro ge ya kilo ma ubale dogchen de me ge yugim kilo ma ubale dogchen de me ge bale chu kilo ma ubale dogchen shi shui de me ta nga ru gu sim gyu ge ma chu de chu ina si na shi de pal o ida chu one ya ga ni bu ru nye na ne me kilo shi chu sim gyu ge ma chu ngi nang ti nye da ge da nya na nye ja yi ri chu gu ngi chu sha to yi ne na ge sa ru chu de sha ko so wa maung bo tao ra yu ko chu de sha ko so wa ta ta edang sima phano chu di shat ko suwa nya bala de biri na ge yu chu ning chu ga ong yu chu chi chu ga nang she ta da ne kap ti muruk sima ta da rang phano di

0: Agash wanita wang, lainnya sama, nampak suze kru kun garam keluoni. Dah sienan lirim jitu sudur, desh ud lirima. Dujin kewarjin, siapa sagadawa, desh ses cidi, dugapka, Buddha barka, cuesan pepgan, mimasha, tawang gunbak, nauchoy rikshung, lobnir kang, sanyegen, sangye tashisi, le yundekur songu. Dodna, Suze Leung Kunkarma, Kalichilangche, San Mechikmar, Muthiya, San Nangsa.
1: Palechik An Kilangma Dugdi Nyewajina Idnang Sijik, Pirita, Chi Meyawaya, An Meyawaya, Tao Kaina, Pirup Chuge Namjarajina, Pichina, Atanshe, Pituna, Kaim Samya Pirita, Idang Utta Chuya Seglonia, Anya Seglonia, Neme. Idang chu dajamano kem sho yimbur mizang sho purmin yimbur idang ngoman jashamano namda sukje le yimbur chu idang chema su ya chu idang chu ya na chema kebo tong yu gyujara ne idang she nombur utgara ra chu dajamano rido ngo do ga su seiklo ne idang ta ke ne chu ya na chema ga ne se mukka du prim kitpo ya chu ya ga ne shadde meta bir ge ya ne bir ko sha tang jewo chi ta bir chi me ya ta ke ne pi ni saru no me an ba chi ki I pi na ta bi to ne chi ke yim sam ya Ta biri ta mangshu tiyune me, ta ngane chu yakrai, doja shidang timu sumchu bangda yuk, sima gyuwa ge mak chu di shirra na ye, chuk annang si, katup umjindele na yuk muna na ta geik nye ya, chunga daba nang kaya yakko nye ye. Ijik toro ge ya, chuk gilong ma ubali dokchen ye gwan di nomburu nye, idni me nga tang chu ge yune, tiya na bii nga tang si, sima gyuwa ge mak chu di na yuk nek chu nye, bii nang chu nye ta, uzo su nga tang si biri si chu namak, namda di namak mono nye ya, chuk ijik toro ge ya, gilong ma ubali dokchen de me ge yukim. Jilama ubale dokjan ne me ge bale chu jilama ubale dokjan she shui ni me da ngar gu sim gyu wa ge mang chui de chu ina se dang she ne pal o idang chu ngone ya ga ni murung ya nan me kelong se chu sim gyu wa ge mang chui ngai nang ti nge da edang nya na nge ja ir chu go ngai chu sha to ine na ge sar ok chu de shat ko so wa ma hom bo ta ra yu ko chu de shat ko so wa ta tak edang sima phan ok chu de shat ko so wa ngi bale de biri Na gayuk cuy neng juga onyuk cuy je juga nang sih. Tada negap di muruk sema tada rang panu di cuy tada ku cuy di inang sih di ni bo ane idang nyana ane ta ni na cuk terjemanu dubra ane sih di me penang kali kita radang baca dokim da birsina ni na cuk cikin baya kema cuy meya oya suya ni terjemanu dubra ane ta ni cuy ya ya cuk terjemanu namdara ane cuk sih bela cuk ane ida na sisi dubra solo ane ngider me da biri yak bela cuk ni na cuk Tejamono, Chico, Missang Short, Pumin, Yeta, Tejamono, Ganashi, Ubali Doxenia, Bubinan, Tejam, Ninjuno, Yedeme, Mendo Ubalamodoya, Ninjuno, Bespecia, Ubali Doxenia, Mentomor, Mommy, and Oya Pelechuk, Yeminan, Te Pasaragaya, Chico, Puzzi, Kissing, Mapsisia, Chicta, Map de Long, Yeda, Tau de Map de Long Pelechuk, Ichi Buzzi, Ichi Buzzi, Chukonga Corpele, Iduska, Chuku, Burmizikan, Pamane, Chema, Kirgueneme, Pasar, Pamak Chema, or Kirgosum Yeme. Da mak chile nyewo nye da nye konga kor ya puzi kisa sara da ngok tuzi dongdara ching adane pamane me chuk gheju nye bila ijuk mak chine kri shubu mak chine kri naak puzi chiye kri ijuk kokpane nga puzi no me icha ya chuk gheju bila chuk naa ning diga sheng mang diga chuk nupti lui nye sheng mang diga lui bila chuk sin chuk puzi chiki yukra ya chuk sin puzi ki yuk tuzi dong nye mak chile chuk muri si chiye ya chuk mak muri si chiye shi nye Jangan ijuk buziki ya cuk ya cuk terjemahan lang meteo ya suhnya. Nauling ye boleh cuk mak di meteor cuk bisa jer boleh ngau mano ti boleh bin cuk muri sisi sisa nengnya. Nak buziki dia ya cuk aju buzi tadi sarap kesu buzi prisu dia cak pasi ya. Ijuk dah udah zunan cuk im dah cuk suhnya segaya isam ya cuk terjemahan dunia ya cuk buzi ti buzi ti tengah long ya gayu nye citor.

yim kyeb di chi nyewa chi chi gomulutup chi chila nga nyewa lo ter cha amunu yurim shudu kim yangpala chi kyeb di chi nyewa buzi chi chi buzi di nuk kim oja amasi bi she pi sarpati chui bi sum yidrame pi sarpati chui bi pala chi pi chi mikinu nyi pala amasi da yik pi chi uya dushin ningu ka mikinu zar lo nye pala ting di nye kyeb ya yi me nye nye kyeb ya pala ut pi sarpati chui nye nye bi amasi ji inang gebe yuk tu zu gogap mari yum ya apaning apan gomlurup ni apane kuzi thi yum ya gomlurup sha na mata abama sha yum ya ta bini se thi ngo do ya su yum ya ta inang gebe yuk tu zu mari yum ya kasi inang gebe yi sam te ne na apa munu jong osum ya apa munu jong bale chi gomlurup munu mo jong na apa munu mo jong yum ya ta gomlurup changju sim bo besi inang gomlurup sha be ye gomlurup ko to u zu shirte tiana gomlurup u chot pire sho ju gomlurup sha ya ina apie sha ya inang kebe yuk te yum ni jet ne me e ju lam sang i buju ji ge gomlurup ne me ge ya chi gomlurup i u jet ne bale chi o inang u chot koru ne me gomlurup se ngo go chot koru ne bo ju pi chop si te se si si che na ya chot te ya mon me o ji gomlurup se da ne me da inang ngo go ku ti ne ne ni shi ti lak ja chopning umjin dilak jisi ngogo chot ko yugo ni le ngan bgang pang sarum ni ngog nyu chot meti yim ni da ta ngai na na ga chaku sha chot bale gondi diu chi chir gei thai ni ni ich gra ni munu ya ngai shak chang me ya wala ti ne i chu le ngan bji ta ta halim de ni thian ni nang ni chaku sha chi gi ro ta ngog nyu chu tup ne tup te cho dilak jisi ngog nyu wa tu ba meti yim ni sha de me lamsa chu bi ich puti chi gi gai ya kep ti chi sang bo puti chi gi gai ya za ku sha de chot ro dia chu ko mu du ri bu nyu ga ya che thong bale shik thong bale i je chat lang ge um ni me ko mu du ri bu nyu ning u de i je chat lang ge ni de me ya bu cha ko mu du ri nyu wa ji ya la ya la tok bu them them da bu di i ji ma lo bu lam ji ne ga pa na ga gon ji za ku sha de ga chot ge da su di chu shak chang me ya wo ya mata ya lu su le gi ne min chi gi yarasane gi janju se ba to bu thu ga ong bu le i ju le gi ne be ma jang o ya i ju be na u nyu si o ya se da o ya chot wa ti wo ya ra su kim shan ba ba chang ta khe sa ro ko sim i ju mo do yin bu le chi nga dang si le mi ge wa chi nga dang si nang me ya sa o ge bu ina do nu nga dang si sha chang jin me yin bu ya bu le sha chang me ya bu le kang ham ti chi i ba chi nga dang si nyong gu de ne na ta nga dang si de ga zem di sa o mo nam sa gu she de chi ga gon bu sin di re chi ga shuru chi ga chat shu ta so de lek ne min chi gi to to bom jin to bo ye do nu lek de bo ne min chi nyong gu de ne na nga dang de nang me ya go di nga dang si kan jin du go di so ting mo nok kan jin du go di min nang si ga jak bo be ri mo nok min nang si meng do de mo nok di nga dang si sim sa bang ga bo tong de mo nok di i gi chi nga dang de lek ne min chi gi nga dang ye wa ge ma si le se mo nu mo do di ni me ya bule ich magayiko le san sa sarum shindare le zushi ta digbu zushi da ha chukti nam bur da hat na le gi debu chi ne min chi nyong mo so ya ro do kim min do de ga cha sha wo yin ne min do chi mar pot ni ya chuk ichi min do jeo yo mi min de na debu mi min de na shira tong na dup sa tong na de ich debu min mo chi me ich ba do ya le gi ju di sa cha ro ne na yang gyu de na dang si da hat na de debu min mo sum kasi di sa charwa nene ta chuk shu che ta maato nene chuk nga ta che maji le che po chumi sa wa nye le di sa charwa shu che le che ngan ge ya chuk nga ta che monyam ka munum nye kasi na chuk kewa tongtak shu che la nga ta che nyong su che kumbudu rup shi ta ta nyong nime na na sa oya se nyong de oya ye bur ochi ngopo le chuk ngeba do nyong shuk shu sokshin dula pampa na tebu minpa nyidu kyuru nyes ta dadarang nyek pale chik kaam chunyin sang rot pale tokta shiupot nye ube siya chik rangshi legi tebu ne mindu ea rotu kim yak pale chik ngatang si dada sak chik nyewa ge maga idaga ge maga le maam ti ngatang si saa saru nam idpa shakshang ya tani sungde uchukun ka maga yiku ngatang si tabshi tong chiwe jisu lyudang dima si gana le de shijin dangpa la nye shizuk shu je ngatang bongmo mongo to ya chik ngatang gaji gei ji bongmo mo chiki rodo mo to ya ngatang gaji gei ji ji ngatang le chiki le gewa sa wane ne ngatang si dindu ka geyim le mige wase ne ngatang andru ka geyuk di ne dunga nyong ji ji oya re yuk di inu besi ya ngatang ba na ngang prang chiko shakchang ye yuk chining taos le dukja masa yuk chi ngebado samdung su ge temdi mbur ngatang si maka nurik ijik zim di si ngatang si shun gogon gubusin ijik zim di ngatang lemin waga chir gei tedum ngatang si nangme ya chir gei tedum idnang da chung dakshu sina iki dikbu munu wa nyene dikbu na wuchi komudurub ye zago shia chotbele dev che gonshi da su chike lege devu chike gamjini nyunga chik ngatang si maka nur chir gei wu nyemizika abadam dikbu na

china en kan jinu so de dik betem junom kan sindu nga dang sin nang ma ya dik be kazem di nga dang sin dik be sak thudulo sukje ga cha cha wi na yang leng le ka nang si ine de leng nang koi yimbur leng nang ko ble ijik chem ne chik ba leng ba so ba kon so chem bro it minu din no chuk nga dang sin ye di potong ble chuk ngon ngam si ra tong na me ta rang ga ngon leng le ga menu rang chi nga dang ku thakur ji ga ngon khrong dar ye chi ga chi be sing do de bot pale chi ngon ga munu ji a thong bul i ji cha wo sok cha rik ba ji ga rang shi lang ge dokim i ba ji so do ngo do yim da bi kro ga ji ga mi ji su ngo do yim nam nyun nga dang ge wo ji ga so do ning tho do chi go um ji ra di go shu ga pot ya shi da su chi ja ne i ji shu ga pot shi da su ji mi na kro ga ji ga mi ji su ya ya chi yawale de shi su ji ge i chu kon de ge sang da dig bi de sha manu de re yu ki me chik adang nor ning yeng tenga nang umjin nang yin nani nor na chuk rang omani iju to na ka chuk ba bob na ang sot ko su chik be yeng nang yin ne chuk tarang ye pro sot ko su u chuk ni aduk tong ko su la so ba chuk umjin di ma da shi dik bu ma am ti chuk sok je ya ro de me i ngo do chuk ma nga gu go ne sa wo yang ti bo de sha mo de no gi me ye da u lu gi go ne sa wo me o chuk mo de ma ji go ne chim mi na she blong chu su ma am ti sa gu no gi ta dukta dukta sem gi gune sawachi nogim sem ji ge dat mangna sa ro ju kim le che im ju sem ji ge nyei su na ya la su na ya top che zerim ga ya sam na nge wa ji ge ge ya chu tik bu ma am ti sa ro ya chi ko ya re ju kim yak ble chi tik bu ji ni ji sem ni sa wa na ta ngan ru ga ge ma tik bu shi ma go do ngo da ji sa sa ro nogim ta su da de shi ma sa ro be sa do shong ju ge tep shi man za ro go su kim wo chu kon man ji zi lo nye na ji min ji chung ga dang shi dung sha la ton ji sha la ton i ju yang man na kyam ru la ton sha chi ko ra po jang ya mon lam ya yang ta mon lam nye wo chi mon lam sab dang ra ke be ta dang ra nye mon lam chi ge wang ge chi ga dang ta na che ju mon lam ta pa wang ge ta chi me ko wang thop nye me ta chi ge lang ma u ba le dok chi i ju mon lam ya yang ta po su kim shi ri bu ne mo gar bu ne ye ta chi ji mon lam ta po chi ge wang ge ta chi u yo sang ye khor ga chung om ye dum sho chidang ja ye we se jin ge la so ba chang ju se ba i jik sem de nom shi ri bu ne mo gar bu ne teng men da jom ba yin ye dum teng men yin ye dum chang ju se ba i jik sem de nom shin da ye sang ye gu se mo do je bi ne yi zo ga je pe na ye bi ne ge be so zi lo ni ne si na ba ji ga mon lam to ge che ba ra wang ge bi ne sang ye gu ga je pe na ye ge yu ra so ya yim ye dum me na na bi ne jam ti ga ju se mo ya ga nom ye me pe je um jin da la ga ngo do che mo do de ga ju ge se mo ya su Semboni Lam Group Tai Minang Chinda Disi, Lam Group Yachikoya Yakba, Lam Gura Kapchiki, Lam Groupule, Changi Supole, Jiktura Logica Tibule, Sangi Kuba di Nomime, Ijuk be Sangi Kuba Jemonam Deptomime, Juk Big Umjendega, Jesusho, Kordega, Jesushoni, Monam Yalang Tao, De Gro, De Tao, Ni Supole, Monam Tao, Ijuk is Lamji Groves are Gable, Kapchi, Chajuk is Sangi Puito Nakayumi. Ejuk malam tapi apa itu yang gayu cikil dia ne? Ejuk syukurnya boleh sangye korga datke. Ejuk tor kap sangye si debi wangge kapu yu cikil dia ne? Terasa mana rigbun awak je sonya masyarakat buat terasa mana rigbun awak je na sangye si kapu yu. Tapi siapa pun mizika monu me bisem mau bis kap cile monu me. Yak bol kap cikil buyu la dia ne? Ejuk be terasa mana rigbun awak je son. Ina ngam malam tapi cikil. Yak boleh ejuk ngadang ini bayi na yang syakjang ya ngokna sabu tibu baca monya dana ejuk syahat bayi malam yang yang tau. Chinji domsam yena tani nga ya shok gaiti nina ya shok gaiti nina rang uchukun zawa yena nga dikbu masa sam chuko geishi na yane yangdo rang chema yena yang chuko kusung todi nombur itne mega ya malam tau uta nga nang chema yim samda munum rang chema geishi na jeta samda munum ta utna jesaro samda bia munum yane yangdo plangdi ka rang ting wazi za malam tau sovan tau ije chuko sema kiwa tong ya chuk malam tau chilab shusu yina Cuk tiba nyawa cile, cuk tiba tajuk cile, tiba kyunter imbur. Ijukun meyau ina, si song suci. Cuk le, ujukun di sini minang si rezeng di tengah tasik. Ngapa tu rezuk orang imbur? Ujukun ya cikoh le nyawa cikoh. Cep lindas sam ni mija panya. Oya nombur. Tak kantin ani me. Tangga tang lemin dis kacikoh. Kantin ngasi om tezra kana uriso. Ujuk donya cik buti agi ina. Di gunung agak di iji yang ada si kangsu ni kalau sujud menonyam tapi tengah tengah ayah kayu jika tika Islam itu agak si suci nang iji ane tengah tengah si nyebabrisi nonyam tapi nyebabrisi nonyam iji gun cici kene raksu dika kini nom kim ni ada tengah tengah si lemin agak budia kayu ina iji lemin agak budia kayu jika lemin cici iji gun cici ria sotana de it gun cici ada lah ni kag yalki ni ada ya bu iji raksu kaki supisa tengah tengah si nyebabrisi nom ni ada iji kangsu sot tetemen

rīpa mīrīm nē, lē nye wā jī yīn jāng yā, wā jī ngī shē dīk bā rō dhūm dī sām mā kān nē, nye yī zū yā, mā rī nye wā nā rī mē sāng yīm. Lē wā jī sām lō tōng kān nē, jāng jū kī sīm gōm, nye yī zū jāng jū kī sīm gōm jīg nōm, jāng jū kī sīm, nye yī zū jāng jū sīm gōm yā sāng yī gō wāng yā rā sāng yīg nōm. Ngā tāng lū tīn chū kī hā jāng nē, tōn chī wā yīn yū jī āyīm, tōn nā tēm yīm yīm tā rū tā pā chū kī. Dēkā hālēm dīkī yār zāng yīm, hālēm dīkā mār zāng yīg nōm, yā sāp sāp yā kūsum, lēn dēn yā wā jā kēnō yā sāp sāp yā kūsum yōm. Tā tā ngā yī lō yī ālēm mālēm lā nīm yā tōm tōm lā, yī tāng sēmā nī wū yī nā, dēkā ngā tāng lēkā yā khur bā lē, pāng yī mālēm mālēm, dē umchīn yā rūdum nā kā umchīm yā sūm yō chī nāng, lē yī rāng gō dūk tī rā nā yī, dēkā ngā tāng ngā rī yā dūk pā rūdum yā mī nāng, lēkā dāma yā nā yī, mī nāng rāk shū kī, rāng jī lēkā lām rū yūk mē tī wū. Tang mok sudang dukshu di zila samya rang rang shi kong zikra su rudu me it kap chika samla thong me diwa nung halem la pech zinang ning halem la leye gimde nyev samla thong na leye gimde nyev samla modong na kya wang achi ne leye gimde samla modong na ijuk rang shi yaik mena sam ije wangdong ngana ngana shi zuko su mena sam tat si jik poche it tang si samdo nong yene dukje ut lip su shilang ge pale nganye wache shilang ge du teto me ta nga tang nyew chi chi puji gei moho si jiawu ijik lehi chi nang moho su tip tome o siyak pune chik nga sibiin to to ono rang si chik kong chi koso ijpa chi kang prang si si ondo lo yene lehi kimri chashing chawa tani yishi di rar miti pule chuk ijik on ba chong ondo kim yak pune chik gamji ni duk pura minang gamji di ki tari nena rang si lehi duk shu ya na rang kiam shu gei di nena lehi kimri nyew sam tong o yena rang si sawo leche rang si nyongo su rang yim sam ting di nyongo su ngayim dokshi nyongo su de kri ni sam deka shinu ye rodum shuga utle mangshu de nyongne raye rodum tata nyongna ta nge logi chi ring zani da yor gorgo ni mato le logi nup na lama nang si nime lama nang nyungne zu ya ichu be lupo na tsa shong ta nyungne zu ting dunu mang mang duk su shong ta wong ripu le chik inang dokshi na chike le ngan pe izm sawo chike dokshi nyungne zu chike dokshi utsem dik dunghe deka inang milang goyim nye dokshi inang nyungne muzu wane ne dokshi inang chitit pya shiitong po inye wa nalme gey pak ne nye shato oya nong ya pa le chik na na chika dada nga tang si kebo mang shuktam ya kan nang she dunghe mang shirudum duk mang shirudum deka kaya it tupra su chik takshu tsir goy to nyam kaya nye na chike le ngan pe chike nye wa goyimak ne na ye dokshi it pas dikpa pa shaa kebule, shaa kebule, tata lupo ning rangshe dunghe ning umchun dika mina tong ya, yik shuk nyewa kei moho su, tata na oya, mina tong yu oya rodo kim. Ta shuti dikpa mang mang shakpale, kit kit kewila nam, itpa duk duk sirum, kaya yun dikpa brekha maikya wonye, nga tang bine pre medem pole, rodo me, pre medem pole, tau loko sume, it ngoto, kit pip ke dikpa mang mang shak, ijuk nyewa kei mak, jutak ta saa sariya, shubinye pun, shak cha kei mak. Chuk kit tiw nyo nang shuti, nga tang dey, lejun renyo, leo rang sabla tong meti pul, pere sokche yaadar, pere bang yaadar, dukcha yaadar, kit kit kei ni, lamro yuk yuk ni, nye khatan gejo yaadar, china nye duk duk ni, nga tang si mishino yaadar me. It mean nyam duk duk ya wo kewa mang mang sa na ye nga tang she le duye mang mang rasu duk mang mang rasu chinang kewa top chiki na nemin da ha tok ta ha im nyam oya ya tuk lama nang mina na ka logi ta shaman na mang nom ekse na len je kan na si ma ki chuka yu ko yur nom tonu deka ka de ta minayi na wu yine pi kip chiong rang duk chiong na ta le di bek le sa wa nemin na na minum nga nang shu je minyam nye min bule bek yam shiong yam ngok min bule be lam rumu yo tat pek min da lam rukyu ni ju je tat na min na juga min na krikta sam lo di yu ke no mu de ka yi me nga ta min du ye shoti tam tam na shoti na min la me shoti juga min na min na za sa yu juk mi shu ze yu no me chi ko to yi nga ta ye o ya ro do kin i chi je chi da do chi ki ti ra sa chi na ga pra se na ba chi min na le ge de wo sa wo chi me do nu ut ki le le ya na shu bu chi ze yu ra yi do chi ut ki na bo sa wo chi ut ki min na ki ti u ya nga so bro sai ya tonu gewa ma sa wo zu ne chi na pa chi gi ut gi za ta chi bu je mu nu zu ji gi me da na pa chi gi ut gi mi ti tu re gewa ge je tong yu ge re gewa ge je tong na na pa chi chi je dog je min ki pre chi bu je min yu go dog je ji sa ji tor ya chi ki chi ke yu no ke o ya sa nga ta si le jim de ni sa na ke we ye tu nyam shu se ma kang ye ma ra shu tu ni re na du nga san di shu chi o ya re yu no ke sab sab ya ya chi le jim de alam kan ya na 그래서 다 우스고 이런 문어 매나타 문어는 우쯤 내가 고무셨죠 네.